Orichize munga jugwa chiba. Tiende ne munga tuweze mshaji fama. Habwe ntungu kaya makanibi yaro. Otaka mga watasi. Orichize munga jugwa chiba. Tiende ne munga tuweze mshaji fama. Habwe ntungu kaya

kazi na waketa sukari, sugar, sukari. Hii, naitu tukimanyiri. Tatusomesa. Sugar, sukari. Atulirize. Ngonza kujuki anti na bitu muhairwe, sobora kuba no muhikira. Na bitu muhairwe, nkugambira msai jona kusabira abantu ni baterira. Era boratera gesimu yaye ekachuwekaho notere simu etakurabamu manya yambukiri aheru ya Uganda. Habukumu sayi jono bakamara kuetegereza ante kia kukora nikyo kienyini. Kani mukama kamusesa hama gita ya mubikizaho mukono ya mugamba gendo sabira abantu bangi. Na habuwe kio iwo inebizi ubiku talibaniza manya ando takubi manye misitani ziku untalibaniza manye misambwa manye jikozere zita gita manye uruzaru kaburu limukazo boli msaija na bitumu hairwe ampulirizi nyahura sente tinzi sangahu business tizi kutambura nyowe handike namba yesi mwenu baira bagi handike kurongi 0 musanju musanju m kinana na ibiri kienda na munana makumi ana 0 musanju musanju m kinana na ibiri kienda na munana makumi ana uja kuba nubazana na bitu muhairwe 0 musanju musanju m kinana na ibiri kienda na munana makumi ana. Ha, isimu ni yeyo. Umuliza waito umurungi. Muterere. 0 musanju musanju. Ina. Sorry. Eri 0 musanju musanju. Emu. Kinana na ibiri. Kienda na munana. Makumi ana. Ojakuba nubazana na bitu muhairwe. Omuliza waitu omurungi. Akiki Joshua Nkura mkize. Ona mkiza boki owenkaito. Owenyanja yenkaito. Nyuna nyuna bali ya kioma. Mbara mkize. Mutebwa kugenda muamoze kigongo. Mukafu na embibo eyebichole nungi. Mukafu na ebigimuse birungi. Mukafu na ebiana biempune birungi. Bakumweta moze kigongo. Alimurubuga ruwakagadi. Hii hamajugo mgenzi varuvu. Omuliangu namba isatu. Nihoja kumusanga. Embibo yebichola abali mi muije mufune embibo yebicholi mubyale bicholi birungi iwa kwenda kumanya bikusingaho 0 musanyu 8 3 kinana na 8 0 8 0 m 0 musanju 8 3 kinana na 8 0 munana 0 m leka ngaruke ne simu zanyu then mporampora turolengeri turatekaniza kweregera entekaniza n katugire mututi tugaruki